0: lang.
1: Ninjaw Sarawak. Nintiang Arimigo, pagulay nga YFM Kuching, Sri Aman, Cebu, Bintulu, Miri, Ngao, Limbang.
2: Segulay sejalay.

Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat.

0: Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Wow, wow, wow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Beranau bak telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menakai kepelusah bagai dirimpu.
0: Hello? Ya, baspital aku.
1: Ubah perangai kita. Pesan do, Arai YFM.